Tiku mapinda ko ni chokukela awe ni mwati botselele bachibuaka.